0: Café de Correa.
1: Cooperativas, Coahuilina, Kekechoji, Jabin Kilzali, Jalan Jalan, China, Jersabar, Cuina, Kula Cristiali, Puktesibal, Esilal Jaim, Kulmajun, Lisaich, Ola Shokere, Chiru, Likutan, Anakuang, Naka Panchoshi, Chiru, Lika Kwadios, Lika Matanashkere, Naptarukto, Kwang, Kuchikun, Kamukaksale, Kyang. Anainch Kiakshkush, Fedecobera, Liak Yokuchikulak, Sale Mueval, Sali Cooperativas Hong Kong, Sali Kaleval, Sali Tenamit, Chiruli Tulita A, Ut Nakabantoshibi, Re La Esh, Likakul Valli, Nakik E, Rahlal Kutan, Neshkanaka, Kwa Eshkasit, Indi Kwankesh Sali Hong Kong, Chi Cooperativas, Linakesh Talimank, Sali Kaleval Hong Kong, Ut Nakulak Cheru Rabinkin di Tukte Sibal Esilal Jain Sabal Kui Una Kanumsish Yabshkush Fede Kobera Yerosot Desyom Dashak Li Kakwa Dios Sale Ben Sale Kapen Chika Junilo Linako Talimang Sale Halang Halang China Hech Bantyo Shrey Haan Mashke Li Kakmatan Mashke Li Kakyuam Mashke Li Kakakwilal Kian Nakmare Kwanke Li Poyanam Malah Kwanke Shlaesh Sale Urailal Aban Kakwili Kakwa Dios Taruk ta ten angkere na takanumsi chishkunili mahelal chishkunili railal li nakataw malak li nachal sa li kapen sa li kakyan sa li kakalepal sa li kakooperativa kwa kuy sa li kakung kabal bukanap na kakuchik shkultikang kilcharo na kyoko chishkot wali asila li nalipag li serakik sa rekyan krikin di shteng maga li rakhlal kyochi okeng kre na kwang li nalipag kwang li kaushlag kwang shkot wali asila li nalip li kaush hunho Ho nakabanu rahlal rikim disteng klimolam fedekobera ho nakinaulaish rahlal kutan nakukulak sale muebal sale rochuchnal la kiali par nakishtalimang uto rahlal nakabanu kulah kulah nakabantushi ere libonal nakik e li kakul bal sale hunhong chi muebal ganakana barpong le abibal son nanakwan malak le abibal atin Kutikyochi kulak erikim Shkiyapshkush fedekobera Anna sawkwi salikacho Labanho nakako tsakwi rakhlal Erikin eshkakomon Nak li esilal hunko Li chabil takulak chirula Esh nakanaw nak Marekwan nikata katawro Marekwan nikata kulak chiku Aman li chabil li tekere tala Esh narute shokut Narute echi angelak Renak chiku kan Yoko akwi chiril bal li halak sa ispanong kili kung hong chik angel sa li kooperatibas hong hong ispan la o na ko angelak sa komonil la o na ko ilok rin na ki hong hong chik asosyados o ta asosyadas yok chik el chubes yok chik ispanong kili chabil angel sa li kooperatibas o ka na kraklal yok chik atinak chilish li chabilal ispanong kili angel itaklak li holoming sa li hong hong chik kooperatibas Kutu nak nako ati nak chirish holoming Naka eh li sahil cholek chok ere La ish li kakomon li kanakakwa Li sah li chek asociados asociadas Naka ke chol chish holoming kil Li hong hong chi kooperativas Naka naun nak chak Naka naun nak kaw Naka naun nak shikil shikali li angel li Nabano man marikwan Nak ingkana taklok li honal kere Silbal di si chabil chan wikyo kochi shik chan wikyo kochi ek Kwan kuchik nak nakake nak yo kochi numek sa shkito kili chia Mare nakoshk e bayak chia alinak Mare nakoshk e bayak chia kaushlak Ut mare nachana kwi bayak chia nagdile kachola Wan kwan shkiap shkush fedekobera Kwan kebe li kakomon li nake kulaka erik inaran Nakhlal kutan re nak ingkata kulman ka anshman nak Kwal chabil bang kuchik nak kwan klik angel Naklat yo kachi kaushlak, naklat yo kachi kwaklik, naklat yo kachi nalemakut. Rahlal yo kat chi shpanukilk angel halang halang ak ut ahakak kwakpiru la kaush. Rishpanukil li honroming kanan li nahma kanan li nasik man sa li humbong chi kooperatiwa sin kanak mare kyal kyok li kakwaran, kyal kyok li kalupik, malak kyal kyoko chi Ripal jandu nak tanu mat lihonal jandu nak tanu mat lihong kuale malah lihong kuta nakpe magwan di siyala lin di holoming kesh kanaka kwa ish kaskitsin yoko bichi kulak sa lekyang rikin ambal siya pshkush kule kumera rikin siya duli molam maga nakabanto si cheru nakabanto si cheru li kakwa dios ut mare o nakakots chak rubelah o nakere la isyo nakwan mare kyo chishkola ni kilkum chapsik lish kyuam bantos reli kagwa Dios, bantos rea anak na kushten, ah bantos rea na kyo eten angkil malak na kyo kishishko langkin, kujab le yuam atasak di rosok kasyombi li kagwa, takanak erik in denunsi chi sa salich o link anak anaw mula ishlish cha ali komonili asociados, asociadas, sahil poyanam, kokal, chekal poyanam malak, kwan erela ishli kyo kishchi holoming denunsi bi, chi salich o li شون زنگیل چیک ملاقاتش کرد بال خونچاب چیک لی یو آمش و نخو نکن ناو ماره کن که بیلی تاکمون نکه اسرائیل ملاقاتش راه را خاین سا خون کتان نبان کانگلی اسرائیل خو یو کوچی ات نکوی نکوان وان دی مخلال و نکتاو سلی کجو آم بود که کلی تاکو آدیوس نشناو بخبر تو بلاب خو نختیلی کجو آم سش بیلی بچوچوش خاین مکان رخلال تکچل کا ایز اوکینگ ری آنفلاکس Tepang rin ka kamok siya kilal sa li kooperatiwas malak sa li na ake hunghok li na ko talimang kwe kamnak na kwe binibig na kyo chitek si Chabil li kangsel hunghok na nakakitin toto ok si Rilpan takat silrish chanu kyoko si Shik chanu kyoko si El narah na siya na tento kwang retalil tikin na ban Makwa rin ang taok li kasyo, makwa rin ang takil. Diyan na surta ka ba no rin siya nung kinjikun li angel ko yung kochi us li honal malak ko yung kwan ni honal siya kula na kanaw na tohtatruk siya nung kilaman. Then to siya ilbaw siya drugalak karo takabano siya nung nagtakabano ako yung siya nung kwi aksinumay na bali honal at lahat din to siya ba no raksak mareho kain kuipo ako kain o siya po malak sa stiklahit siya. Kere talo na kwan, matok ahel si kru nagtabano li kahel han. Kuing ka, narut, tak elachol, rilbal, usbanong kil, li kwan shonali, chapu, kwan akwi, chandu usbanong kil. Magwa kahuli honal na rach, wan na klash, nakikere tal malak. Chol chol chero, di nakish holoming, nak nakmang li loklahtumin, usbanong kil, kahel hunkong. O kanak, nito rilbal, silbal, sichabil. Li narebak kain li nakakam sa lekyang chakunilesh lesh li nakikechol si kabingkil ho akwi tentot koksi li nalebahin sa lika yuam ho koyanam sa lika hungkabal makwa kakwi sa lika komunil malak sa lihong hong si kooperatibas chuan nakain natikla kikin lao tento nagtustuk retalili karo li nakas ban na lihong hong si poyanam kakitlati kiwaka si kabingkil o nakakwan kwan na kayalyong kwan karo nakakwak mare stiklahit sa kichawa ko yan siya kaya karo takwak sa tawan mare li kiyokip si Tsolok li kokali sa ahil po yan na mo chekal po yan na makwish man na li Tsolok mo ko ramrota si Kula o naktok kiyoko stik alayak rok li kakawal singgil sa li hongkong si Tsolepa li nashkele kamatan ni kagwa malaki nashkele matan li kagwa Diyos na rushbanong kin mani chak u tsatso mani chak u ramro rushban na ko nakakot sa lalang na kundi ikaw na singkil kin mo ko na raketa ko na ilikyo awan kwan komon mare chapi lishmatan na ikaw na sirip chigus awan kwan nakwili komon mare ramro bayak chiru na chah ko awan tento ribal chanu na tatoken tento ribal chanu na token to sakong rin na kyo po si shokbal li kanalem ho kan nakakwan si kiyap shkush kede ko vera rin na kyo si kulak sa likatiang Rasulal kutan rikish kospal di nalep li silal hunghong li nauken rish tochpal rish kwakti singkila kwi li kach ol rin na chiko kain sa komunil kyo kochi shtian angkil te kyo kochi okeng ut takataw li usak takataw li el chubek nakanaw na li angel hain rasulal kutan di kwaklik mokuhumpat taho li etalil nakae nakoksi rikin li kachu amakwila o li komon timil timil nak nakyola kon li poyanam nak nakyola kon li kulal timil timil utak kwan shwana lil li karo na rushba nung kin nak nakyola la ish na kenaw karo na kulman sa karo kutan sa karo bo sa karo chan naro na shtikip bek naro na shtikip sakang naro na shtikip atinak naro ak taruk chikril allah kuyri malak taruk kebal ish kyokut mare shpaspali karo tarah Makwa nakakstyo ala nakwan ut kula at ispano tishkunihan napal di na ru tanumer li takulmang re na takula karan hukana kwi li takyuam hukana kwi li akwim hong hong lat na kanaw na kwi anakwan kwi kwer siya po hunton li tse hunton li kape Ika jo kat jiroy bening kilkula nak akta ujing. Tento ban nak nak balpai lik hangel jo kwas wajaku ut ajala tak kwi chanru. Ta chola ni ajal chanru. Ta kwil ta ra ta kakale ta sabe si. Na kwim kaan bukan nak kwi nak jo kshuk singkila kwe la chishunil handi ta kere. Bukan nak nakajeli karun nakajayali li karun nakasik. Jaslal kutan yo kochi rid al yo kochi shka uslan kildi o kanak kwer kinli harlak timil timil nak na tauman na balcham na am moko humpa tama kwa humchama kwa kuchem mare kwan komon mala kwan oyana mala mare kwan ki una ochochna na skena kwal humpat li usak kwal humpat li kwa klik kwal humpat li ek chi uber na ban nakanaw la oli nakachal ka eh chika lak sa lalkutan o kyal yonan na rak o kyal at chika paano man la karuk chap kukik chi o keng chika lak chi sa kong chishki ali kachol ustok yoko chupanak kwilata kwita kanap chan chan tasut ik sirish si shunil ni at chika paano nakakwan utsan doon na imare at tak eretal kongkat chiru hun li tsul ut mare jo kat shmi kisingil hun li pek ut a pekanin kata kwa nata ku ek jo kat bashtak singkil jo kat sipal hun na khek mare tento vaya kruza bar kuy tak echi ilang kut aran ta kanak so nakin kachi tayek ang o ta anak kwe li nakapanu mare kwan kutan kajiak nak nalak li kamet sew mare shkachab li pekhan nakin kachish kakuy maren kaki o malaka hunes malaka kuy po malaka oshi po akuy ut mare nimli pekhan di choko kuy chi ati nakiri shaman hun etali na kuy ho na kulak chi kush manungil sa shkiab shkush fede kovera la ish nake nauna na balpay li esilal na balpay li kaushlak na balak kuy li esnal na lep li na kakyal rah roksin kilren na chi ho kaim takataw ro chi shunil li na lep kaush ni sera kli na kakam sa leki ang hinga ka kwe na kyo ko chis kewan takawano chi ko kwa ye malak takake karo li ta ahmang ta kulak itakasik sa lihong kong di kooperatibas tento bang kwa hunak li si pei anak kwa nak chi ho ka laat ta keretal nak ahol ta cha ko akwi cha kush ko bal malak sta bal ru hun di kaush wana kliko al hun na li china ali chi sha al kulak mare shpen sut sa litso le al shpen kwa ma kwa li ak cha ah mare de er chi i lo ru hu malak ti pali ah la ish na kenau na kinta mare de ke li ko etan lil mare li ko shul mare li ko ka kre ru chi li ka chash ke mal mal fisor bal rikin ham nakesh kai tesir li ruqab rikin ham nakesh kai tesir li shkaushab li rulule li kokal utro kana kwi na panoman in li khokho chinga le bi khokho chi kaush li naqash kambal salajam in kabira taqul na le ha in akanna ka kwi chi chok chiko na li kwa klik li el chuber ngat ka kaushlan kula ka be kwan rilom de kin li okeng kwan rilom de kin de takon kwan rilom de kin kwi li skebali ka chol sali huvo chi molam sali huvo chi cooperativas aban kwi la at na ka kere tan na maresh kot la me tsu cha kwa chap li pek maresh chmi ki si khar wa chok cha kwish mare kula ka sa kwe mare kon katra sa shi tok mala akhe ke la he fu mai li chok shami ki si yo kach taksin kil aban shna la me eu mare ok la ka ush mare sha shtau li railal kurush kul manaran nak li pek shok iku chik chirish mare kula tok sa shna sa bar ku jat el jak mala sa bar ku yo la khul li ka ush yo la khul li nalem li inkarah na mangarin na nak taka kuirah si shumihan ubar ko ang nak na lahlika metseom nak na lahlika kawush anak mare na china kachol kishwan ki khundik anfel takia chirish li kape chirish li tse ut taka kia na kwan taka anfel ang kil taka chabi lo resi aba mare shal shtikwal li lo kasa e mare shal shkakula li lo kaha mare shi okli chuldik in mareli yahelsut chelakana ru nakatau aban mareli kinishpensut ham china le pachol mareli chani pachos il man la flawa kule pachol arranak nakots le kamets ew arranna nashkutiku naklipek nikokotish taksin kilitaka sikwak naknaften tore taka taksi taka kanap chakle naringataek ak kyochisuk ikchirish kinakakul hain dentora taka kanapi si kaushlak chin nalemak ut dentora taka silisi chabit kaw kyochikul mang kaunak nakulun hanzali kamolak kaunang nakulman hanzali kakomunil sali kakooperatiyo malak sa lakong kabalak kulat malak sa lakong kabalak kyanapi ani naru nako numay chisash wan nako naka kos erikin chishunil yun nako man malas ni Raylan maani ramro chiru naru nako naru tatakake lain mahung kwa tintaw kun ni Raylan mahung kwa tintaw kun ni Mahilal malas ni Jahilal malas Raylin chol malas ni Hostel ika naru naka kaushlan na shika naka kwa shika space na shika kumundi kong kaysali kong kong chiko operatibas shpan naka chika kunilo nakon mo yung saan, laish na kenaw, laish na kikere tal, may kwan ere, o kande, kwan hika na kwan, aman, ingkarah, takak e, lishonal, ingkarah, takakan na, ingkarah, takakok, lipek ha, kakyalak bang kak e, uto o keng, mare takil, chan do takapok, chikliko mon, re, naktish keho na piru, kakere, naktish keho, yaktish met, sa ut, chok chok, lipek ka na gusta, sa isna ak kwan, sabar pi ech kataksi sama ni mikara takajal nata sutira kucik ciri utsi hokain timil timil kyo kochi tam ciri sa pekan kyo kochi niki singkil kyo kochi tak singkil tohretan nata kulak toh takek mana kesomehan ning gauslana hokan ning gauslana mani tarah sutik sa lishnah kucik sabar pi kwanjak lahep siya kumay siya wukshkakan siya banakwan ito okrak si kaushlak si atinak chirish hanak chanu kon pochak haluk chak anak kwan chanu kwan la komunil chanu kwan la hungkapal chanu chakri palipe chanu rilpal chakri ochochnal chanu rilpal jishkuni li karuna ahlake li kanshlan sham li poklepal jishkuni li shkawresengi li kokal li sahil poyanam li sakonik li kanachin jishkuni la nalaba kwaye tento takak esah makwa ka kwil kinok takjeto au kcito au kapeuto uchinim makwa ha an nakanaw nakan e ul ren nakla o takataw li rusila jenakla o naruto kwa klik ren nakla o to elok chubeh apan takan li nasib man hana sa hungkutan kwang li rusilal kwang li chabilal kwang li kwa klik kwang li elok chubeh sa li hungkong chi kooperatibas awamu ko naruto takataw ho shka kye Wisalish pensut mare kuip choko shi chok shtak e uch tako uch sup izi pek chikish ma kwa khaam rakhlal ban kyo po chishke malika e renak takasik anite okeng takasik anite ten ang te shke riak liru to ish wiki si malak mare te shik takke ut yo kek shke long kilip ni mal pek haan renak sa komunil kyo po chish tiki singkil kyo po chish wakle singkil kyo po chi Rin anak ng ata sa tukik o traglal siya. Kyok, chitakek, kyok, chitakek. Utaan, kun rahalam uli na kaktakataw ro, re na takulak si Chorcho, malatakanak si Chorcho, chan ro nakuang kli elchubek, chan ro nakuang kli kwaklik, ut li etalil hain, kwal sash taw alakwiro, rikinikakong kapal, rikin di Boyanam hunak li hong kapal laish na kenaw nak shtikip mare makakwande mare chiru chosh mare chiru ak na kwang kli ilang na kwang kli kwar mare makakarutak ekwi lakukal mare makakarutak ekwi likare ruakwe ren na plat tat kukang mare chiru li chosh na katsablisham haban timil timil laat shat ok ulangkil laat shat ok taupal Lik aru ta okeng Ren nak ta halak la kwan hika nak kwan Aru jab jak Anak kwan kutu kutu shkut mal Mare kya kakwe jiru Toch na ta man di sham Mare nkanaka kaushlanak sa hunko tanto o kuakleto el chube. Awan na kwang na kwangli kaushlak na kwangli na lepak na kwangli kaulesing na kwana kwi sik paljan runa to el chube. Kwanjik halan komon malak molam kwa nashpan fede kobera. Erikin rikin lishtet maga na kyochi kulak shiak shkush fede kobera malakli esilal hunko li kyo kochish kambal sa lekiya. Nakanachi cholcholin na leba hain. Utharanzak taqah taqachapli kana lepesh kakomon renak tiyokochi chik tiyokochi elchiubeh. Wanak li na leba hain malakli kaushlat li tiyokochi shkampal talekyan tentorte taurunak kwan rilom chirish li kwakli kwan rilom chirish li elchiubeh. Apan mare na palsut na kwan Sera ik chirish li nalib hain. Uzmaare ma hunsut akwi na katawru. Malak ma anina cholo banjiku. Chamu din el chubeh. Aruli el chubeh. Mali el chubeh na kanakwan male shink aki hunlir o blir li tse li kape. Na kanaw na mare hunish tiki angkil. Apan. Mare nga atzakali hun jokaan. Mare kya hunjina tsukul choko chish tiki angkil. Na al. Na ok zenak takatauru karut sekali el cuba na pal na sakon zenak ta kanak si cuci ku karuli el cuba malah caru nak takatau malah konak tilhonal na am malah ania bahkui nak yoken la at nak kenal nak ahunes nak aku tak teruk si el cuba ku kanak kon kosa molam ku kanak kon kosa komunil za kooperatifas Utaran nakakeretan nakmare kau bayak na emang klikyok kau na emang bayak klikbek awan ang nakakye kau ka chiru kuncha benga chiru kuncha wakwe to kulak sabar kwe joko chish khayalinkil malak sabar kwe nakamat ke malak sabar kwe joko chish sikbal ma kwa khaan mare kotsko bayak li angel tentot kabano chika hung al mare kotsko bayak li metz eo reshampal reshampal ipek khani etalil echa rubela aban haan khun shpeul ren nakto kien khan khun shpeul ren nakto takong kut nika takakaw shla rish kwal napali honal shpanak mare lat shakaw shla rish kwa kipo mare shakaw shla rish khun chya kip chya tak eletan awonal haan akshnume akshatsek Marerah kwan karu shadru chi shpanukil Nkat kakye nak marerah kwan kwan pan karu toruk shpanukil chi ruli kona ha Kulab na kanaw na kwan karu tabruk shpanukil chi ruli kutan chi ruli shama Chi ruli kumpo Mata chikli kwa kipo, mata chikli kumcha, mata chikli kwecha Shikili hona lhaan Kut napal karu tabruk chi shpanukil Kulat chol chocha kubi Karu tzakalita kwa kto parta kwa kulak Tento nak Tadikipan na kukwan. Tento na kutatokeng. Tento na kutatakong. Ayan marilat kong komon. Kung asosyado, kung asosyada li kongkat sa li kooperatiwa. Ito mahit ocho-ocha ku karuta kwa. Mahit ocho-ocha ku chanrutat el chuber chanrutat kwa kliak. Ito mahre. Yung ahkwin na katsakon sa iskanje li kooperatiwa. Tento na kutakwil. Tento na kutasik shbehul. Chanrutat na kutatakong. Chanrutat okchiokeng. Charo nagtakot ba si la metseo? Charo nagtakot ba si la nawom? Nakakakye metseo, makuwa rin na to si chi pletik, makuwa rin na to si chi chaking, makuwa aan. Repan nak, takasik charo kong li hunahil, takasik charo kong li okeng, takasik charo kong li chavil kaush, chavil tsakong, uchihokan, tiyoko jishke balikachok, tiyoko jishtak singilipek, huwag shtakye, ut, Kyokosh ebalish komonish metzew Ebli poyanam, ebla holomingel, ebli asociaz, ut asociaz Li ak kyoke Shkyalpalish teresh Taksinkil animal pekhan Toksa barkwi ak kyokosh ebalsa Khun nanghe Pentoru Sa barkwi naru Takakanam Takakeshe Utanan li kotlik Hanan li elchube Utanan lebhain Khun nakakye Mali kwan kutan chak Mali kwan dunal Kwan po kwan jem Ak nakapto chichak bayak Marita okeng Malakta atzakong Malakta kulak chokeb Yan di komon Di toke Mare descubrir jojun comunista ángel jojun cooperativa van que quieto je mare cuan o chab la je ya cosa que chab mare o si chab en cano canao aban zina le baja en cual ángel rush anunkil venak chonchok chikum chikunili tacanumsi cuanak me coclonzali chonchichoch la olipoyanam cuanista que napal de calu tacatao en cano canao aru to kwan chik chiku la wana kwan li kyo chishik bayak li kagornal ing anak anaw aru te istaw li toh sahir li toh kokeh malak li toh te kyo lak kakwi zaruk li kakwa Dios na kakana aban tento takakyan kak ela o rerin al nak li e marera tuktu bayak ru to la istaw nakinka takil nakinka takachoy di shiki al jishunil li karu kwan zashbayan di ruchichwa chahin Kau tak kuat sekali kini untuk belakang nak kaki tak apa-anu cabil angel tak apa-anu tak asik di cabil awak di cabil angelak di cabil ujining aban tentu tak esa ah di kasutam engkau joko jisah kini jishuni di karuli nakil di karuli syukresium di kakwa Dios wal anlahcik tak eslo al wal lahcik Na poslop e kishuni na karuha andish kana pel kakwa na ko atina chilishni chek am li lo la khali lo la choche bli ko ke tom re di zuri ta ali ko shul kishuni la am en tom ri pa wa kwiri kin di lo la khala ish na kana na sho sera ikcha pa ya chilish lo la na mare kwan honan na ka kausla na khun elik kwa awana na ma ka o malak na lahchiqo aranak na chal kun ni railal nak na kosh e beyak chi kaush nak aban ka uta bin ka na ko kaush la kan nak kon nak mare kwan chiku ka ud nak bin ka na kasi kun nak e ul mala panol rezi bal ka uta ka banur nak khan bin ka ra ta kula kho kun cha kilal ka kula sa la cooperativa ten torto una le bak chi shain ten torto sa kon ten torto kasi chi ala lil Spanya nak akuan kocik sahaila kuan hafing anak tau karu takabano ulia talil kual sahaj tau wala kuiru nak ake rikinya miko kal mareli na mehki kwa mehki oshi la ninkili china ali china shka ali utna shkire ma che hans wanda kona kakata kwe utoh che doh shreka toh tau lira toh nak kena kinka chik tishbano malak toko nak tau ruwaran nak kyan perakhi kyo chikye kre Ogan kakulah kuila oli ni kalpoya na dek inji huni lina le lina kil lina kanumsi malah lina tawukke lina cahkin selihung hong cina akhir Ogana tentu bi ritual tentu nak ta kana ci cuci oji ku es kena kaku es kaskisin nak kena wal akhiru nale pak ciris chanu nato elju ber chanu nato kuklik aban tentu aku ita kana ci cuci oji ku nak kan mukonta nak kostau selekana akh Mukonta na kostau sa lita kware mare kwanere la isna kwanto tonto kesha man na room pana kyo keshi rabinkili ka ush yo keshi rabinkili na lem aban kwi mare asu kun nikutan kwi nikutan kun nishama ut mak a te mare mak a kachel ya ka eman pa yakut ng anakah ka angelak li usilali chabilali el chubek ni kwaklik maon makulak to shtawaran o kana tento na kakos pa yakli Nalem di kau sharekin takkan untuk tahu takkan untuk tak yang akib selihung di kooperatif sebenar. Kau mungkin bukan nak kerikuera tak lah nasional eh renak jok di kulat dia silal hunghung sali halang halang di kooperatif anak kami jok di sakeuk narute skotlik mare jok di kuwaman di kapel di sakahem jok ere lah sili kau mung tebanu di sasalej hol lut mare Kuancik nale malah kuan taklak tentu tebanu wakulik angel di rosop tusin tashakli kakwa dios takkanak erikin. Nalahu bitikaku cikun sucerum nak syukulak salekian likim lishter maga cokambi nak eskana kakwa eskaskizin sa isyrakik nak wakucik. Shkana wangkil khun linim la sayil chola chokere uch pancho shinkil cheru lihonal shek eke re rabinkil shkiap shkush fedek.

0: Cuarta choe, arrana runa catculac, sa Unimedi Clínicas Médicas UT Sanatorio, Sicomaco, sa Novena Avenida 2-29, Zona 3, sa Rochacali, Tenamit Cobán, Junchala, Bechiscat, Liparque San Marcos, Lishmocleval, 7795-6677.
1: Nak Juan Cosa Ebli Cooperative a an reschab y lobre sinquil ni ka kuanjik. Ko ka an nak nakok angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil ni hun hun chik angel ut shtaupal ni uchinin. Nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shkiab shkush ferekover. Natikla o ponal re ela.
2: Problemas.